0: be allowed to vote. That should never be allowed. Normally, I would say a judicial intervention should be welcome, precisely because it can clarify legal issues. No? But I hesitated to answer because the trend recently is in favor of the Vice President.
1: Balak naman ang Senado na kunin sa September 16 ang mga retiradong punong mahistrado at mahistrado ng Korte Suprema bilang tagapayo sa issue ng voting threshold. Umaasa rin ang ilang senador na matatapos ang paglilitis at mahahatulan si Duterte bago magpasko, kung di man bago magdisyembre.
2: Sinagip ng isang naka-off-duty na tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisdang nahulog sa kanyang motorbangka sa dagat na sakop ng Caluya, Antique nitong Martes. Sakay po ng isang passenger vessel si Petty Officer 3rd Class Darin Eulogio galing sa kanyang trabaho sa Coast Guard Station sa Occidental Mindoro nang makita nila ang senior citizen na mangingisda na humihingi ng tulong. Agad namang tumalon sa dagat si Eulogio para sagipin siya. Napag-alamang nalaglag sa dagat ang mangingisda matapos umanong hampasin ng malalaking alon ang kanyang bangka. Nasa mabuting kondisyon na ang mangingisda. Pinuri naman ng PCG ang kabayanihan ni Eulogio.
3: Sakto, pagda ng barkong sinasakyan namin, nakita siya ng passenger. Hindi niya binalikan, inikutan. Ako po yung tumalon, sir. Humanitarian concern. Tsaka sa trabaho na rin po, sir, kasi yung Philippine Coast Guard is saving lives.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa. Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.